lalela lalela sondela uzwe lalela ngiyakuzwa ngiyakuzwa nakuzoba inhlizweni ngivuleni isigadi lokungazala sakhe ngambona kulomhlaba.